apesi yombote na zela akomi kotalanga miso ya mabe natuni yontina olobi olataki ndoto ya mabe